nyingo kunya mwangaliwe na mwene agari na nao mwaneku na wuse nyoboko na wana ene mwuseme umiliwe na wuse nyobuhu eyeze ha eyeze ha ale wuseme utawa.

0: Merci beaucoup, Kamuhotire. Kambale yona muke mubande. Kambale yona muke mubande. Nakandi yona muzohi we shombaza. Bon voilà. Merci, Kamuhotire. Lakini mnyanyere ngapokera atu Seigneur ulende pelele yake. Atu Seigneur tuto na yere ngati kule kipera pemu apro mushakulu. Sokulu oyu kwa biasere nani area ehe. Omusha kulu yu aute nga aute plus de 80.
1: Irana mia moya ko.
0: Ya atianga na mia moya. Ye akaula mo ino saka mbale. Akasero monjirai mangure jipa ulende sokulu. Unashio yuka rondo mulu miaka endo korina. Aka ulamu ino saka mbale. Aka siro mzirai mangure jipa. Wabi hiko hocherema. Iwa cheta utoko droate. Uka yandai. Neruwa hambe binjo. Binjo. Neruwa hambe. Omroka nashia ike binjo kwe?
2: Yeah.
0: Muka laba hocherema humo.
1: Jibi kashi
0: ale. Sera mbele. Ale mikro. Muka mwabi hiko hocherema imuenda mwote?
1: Kwa kwa hiko hocherema.
0: Kucho kotihe.
1: Asa kwa laba. Tukashu ndo haku hii. Tukalabe msenge. Kwa shienda chie mangurijipu.
0: Nesaa mkala mkotihe, mkala mwuru kukotihe.
1: Mwuru kwa
0: obo.
1: Mwuru kwa mwuru kwa
0: obo. Mwuru kwa mwuru.
1: Mwarenga.
0: Mwarenga.
1: Mwarenga ni nyuma. Kwa shu kulukwa liha.
0: Kulukwa liha. Narimu haike. Mwuru haike biyaro.
1: Mwuru haike biyaro.
0: Narimu mwuru haikeka. Wasinja. Mukane burute mukane buraute uti utalenga kuyenga no wanga nasha sube biaro yanabiri tukeribia ndeke bana chondo
1: tukamane bana muikaya
0: abantu bari mutsukare subayo
1: eh
0: nare mukana be mukawone bene bwera uti utolwe taxi asa wate ha asa unani eh ye kasero mutsubayo kwa kutumira yuko ibwa tangande kuletere omatsyo yo ubike ndeke omushakulu ye kasero mutsuba lola hale mikro ulole hale mikro Mwisha kuluane muluha. Yeka sero mso bambu wanye. Mwaka bati atukande ungezi olo loko olo taksi. Kunduka mwaka sero kone ne. Antukeri hasa mwakana ya sero kone nga 20,000 fra. Nerisha subule. Masha nishabu ya subule kone nga 20,000 fra. Mwaka bati mwaka kero yu tuwire wako transporo yao. Amu wanye. Mwabandere papaka sero mso kaya kone wanye. Kwa hiyo ni Antuka sensere ma. Aba kako lebebu ya naba kako mbanya bao. Matuka simabwe. Donge, oyuka kuhokoka ke, yuko nesha kuwa nukoka nene. Donge, merci beaucoup papa kasero mutsuba. Mwaka tumano ndemu kekera atukande heriri yao avana. Aba kesha sasa salimia. Aba kasa salimia balieka e. Avana. Aba kende ngira apre, tuwa vengire baso
1: mstigyo. Atingani ya?
0: Watrahi.
1: Sina tu uwa?
0: Yeye yeah, ni mwaka abitu me mwaka abitu mukekera owe transport owe kashandira koyo amatisha tushironde mukekera tukandiheria wabana abakasha salimia andokana kwa ndo bana bakana ikeno na abakasha salimia hey. So cool ukana basungai
1: na sungaga
0: hai sawa ukawa tanyabulera
1: nero sine tuwande nemo pa ati
0: atema kura mucha kutsebutsebo
1: Na kwetu kwa bana.
0: Iye, batayo musha kulusha lisho wanda kenu.
1: Nama
0: buwane cha soko.
1: Alenga zina hola.
0: Iye, suwa ne hola. ama buwate, nipo ambo, omuke kera ukasha yandarako, iwa ama vihika kwanza hii. Venende kei. Ayoto masima hii. Nero sasa, ate, oh, ndo wachishia ho, tukandi heriria wabana. Ngandi heriria wabana. Wanama kwa maone.
1: Wanama uwa.
0: Naribu uka ulo biyaro, sasa ukasha tashasibu, wanama tata chisa chicho butimwe. Ndikana vya matima biyaro.
1: Amba matuku maureyu, mwaza ndire
0: biyaro. Abri humbe biyaro ya biyoshi. Sawa, tukasha leko kakasha sungekai.
1: Tukasha sungeche.
0: Engubishi yega, ishi yega, iya. Bon, vala, tuwende, tukawole kira nyabu lera. Omusha kuluaka watanyabu lera, lorose partia veke ino saka mbale.

ayo enzala iya matamu hamba iti uma nero mahitana mwalangiro muti akaborogonya okomusiria wengetse amagendere iryo muti acho muti oyo amaborogonya atorere.

0: timba goma musipe kandiziyo yamata uluke unzambai kandiziyo yamabe matanga yabanwe yamabe matanga yabanu ngabika bimai mutiyo musipe uya yamata ikogo wiza uwa ulu the whole grab and throw ngaira hai bani wa wiko go whole grab and throw abambesama ko yako yako ngibike nene wamata rondo kwa somba ibwa kwa vole wamata ronde ngoseru kabu kangu lia buke usungu kina ngabiru wapa paka piko mokonji wa bakonji kazu bie komanda chinoa kazu bie marketing komanda Claude fredibu ya bokanta ruanika
1: Machozi. Merci asauka lei. Tuchishia na preske duza 13 minutes pesa. Akaoba abantu batishibalisho wako. Utari pmere eriliri yako. Kana mato wika to mato aba ulikiriri. Kali emborta kaboro wako nako donke. Akoni kaobo. Akoni ka istrima kali 13 speciale.

0: Wala. Vase baka kukataza kitu, wana kukataza kacho na wana yua kama kineza kutesa. Bapeki saka mtu likambo na tina. Wanaambia kama mtu kitu kambwazi. Waka kuambia unavala mubaya, unatambua kama ulisha vala mubaya. Ama kama uko nafaa kimbalaka, ujue kama ulisha faa kibaya. Komekanjo kusema kupima. Mwacha pime tu. Mwacha pime kwanza, wakati atagusa kumoto, akisha lungula, njua... Maneno gani ulishafaa? Unapenda nini? Usiku mzima silalake juu yako. Juu wewe ukafika karibu na mie, ndajikuta ke nimetereza kwa neno. Wala. Ndi shonda mbini ndambi. Wala, shonda mbini ndambi. Kundiye chene mbane chiuma. Wala. Uyu, tunamusoma. Uyu anasema, merci kwa kipindi. Kia watoto, tunafata. Hapa, Kimbulu, Musye nene. Naona abo. Ah, ni Luanzo Kiondo di. Wala. Luanzo Kiondo pa Radio Club. Wala, muda ni muda. Inatimu. Kenze registe. Ni kusema, tunatoeka. Tulikuwa baraza la watoto. Na radio ni Radio Moto Butembo Beni ikishikiliwa na Moise Karemberia na Philippe Makomera Kasenzeha na kunako vibui vya anga kuko Rodrigue Luvalenda na mimuniite Katembo siku limuanzire milionaire na kunako doseze ya Butembo Beni inatimu vile vile Kenzer iniminiti na tukiwaga tukisema chao tuonane tena Dimanche ijayo.
1: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.

0: oye. Wamerihera.
1: Itwe no kashimara shirenga dame. Ukabi ukubiare kwa ho. Tu nemu nyono kodoze. Mutsiri wanyo yamo katrege vite. Mgoku abri ya seno rena okande vya mundo.
0: Alakini ya vute mbuwa no mnuwa nganata sekara yodi.
1: Ukita seka uti.
0: Ngache nechiro cheria mulu tuwenda na ohalia. Hali ya behandre. Mwamba mbuno behandre vyo baka irebi umuliku. Nero bantu bayo mu kiringa kikunguru no bandi cyabosha ka herano Kenya kero
1: ala kiduri musenzi basi
0: kalanga
1: ayo yo ikaholamu sauna eyu
0: sauna
1: yani ukengeramo neryo oluza kwanze wanga kuabira bya mushomembe ebishiriye kumishi ebinyunza nyunza bya kuwamo neryo omalangira ngo ntendera ha
0: utendere
1: na uketendera uti munyenge na ilebere ti mumbumo yawo
0: kwatai kuinjeka neremo ba
1: yakashanye
0: kala
1: yes kala mundu ekifukuto nyechesa tichikana kulwamo nche kulushe mulunza ne dawa
0: echi nani nyenyeshi angabia na mazaro kwa afya hiyo mundu kwe
1: yes angabia na mazaro
0: ndio kuashi ukawabe loha uwe pike footing kutswa Mukero ko
1: betso. Nero wabi ke footing
0: nero. Nero lwa mulunza nero wa Rwanda.
1: Ebi akumera ko kandiye. Bebe kumera ko sundi ana bane bia.
0: Tukana biro mo chitandere. Na wenyu eno yiria wo ndi ambo woma. Amankete. Kabula banunga babere samati. Ngomulu bwe na o halia.
1: Ayo ye ka o la mo piscine trahe message.
0: Piscine.
1: Ayo piscine. Yani ewe twa no mtwale bia shituta kushongetse. Ngiribo mbo twa mae chavenyonge. Kutse twa mae
0: Mubana.
1: Nere, ito watu kakile eshongete shomu parcele siku watu. Esewa mata nziribula. Unesi nyomu kaula mbula.
0: Eribule.
1: Eribula.
0: Kutunia sheribule.
1: Kwa sheribule.
0: Akangeteke nyuna kanga omudoka blanga keye salando omu komu watu.
1: Unajua wewe riluka buliromo lushilu nene.
0: Buliromo lunene. Kandiyo lukasha. Ndabutiri lukashi ya lao mawakashe nishi hire mekrobe.
1: Ye, tuwa mtuwa nebiyo lukasha na lukashe ndia vandro. Chikale kila nolo ni hao merera.
0: Lakini
1: kwa mtu yako tunamdi yako nani yako oko barbeki
0: ha e barbeki ya winje hiyo sene la ground akanyamaka nga homondoka ulako musengi mil uanga ulire tiro cha nani wa ya uo kia tia kwa koma kala
1: mesaje wa barbara turi kwa shombeba kumu
0: omobile mwenye kono mshiri ya maperte eperte kwa yen uke hika hano ambwe tupa yesu kreni si mil inyumu muhimu imu mumile no mwa ande mabeya
1: no mesaje se paske la rinja sirikilo mo vila yetu
0: ndugu wa Franza wabere wangu kwatu watuka takulana we shombe ve kabisa tukape fayi
1: na kesho suba mulongo rinji inje
0: songa kesho suba mulongo
1: je suis devenu star de la ville hein ne restar au mo vila sina kesho suba mulongo aro ubange ba munabwira batukoma muli asobai
0: kumutwa ale maende na se nunga banda ngasha kuenda twa tasha funga iyo chinye tabu funga chikatara
1: wabodi dio mutabara dzira kwana inje
0: ukahenera mahiatani
1: Ah, yeah.
0: Ema mshiyo miruka lele mbiayi. Na ule baia. Akona koneka.
1: Ano ika ulamu antroide.
0: Ukotulamu mono.
1: Nere emye tishia beka hitwa lai. Ya beka hitwa la toye. Tio amata nzio libi kuma filme. Amata nzio libi kosho foto. Amata nzio libi.
0: Omberesi. Yena ni yuwa utokomo baelo. Yemo yeha. Omomorongo. Emi utokomo baelo. Eru utukaka nana venuka. Amo baelo. Kana ndo etukolwa hano.
1: Wo chena wazo kumatsa mu bailo.
0: Ndo etukolwa boyenga. Etwa ye katango ko chetwa.
1: Moka yakanile ko mu bailo.
0: Ukakanile ko mu bailo.
1: Na mwendo ko mustari mwe ko mustari.
0: Ha be rekoma o kalwa tse mu kalebyo munu kwa kata ye pararo ko mu bailo. Na uwe nyweno omundo kende ka iwa kwe. Omo barabala kanina nla ngirengo ko hane gudro.
1: Ayo ikaholamo ala mode. Tulio kwa ikaho lamo ala mode.
0: Taye, bwere telefone ya wei, yikata ula longa.
1: Telefone ya no ikaho la desa sengandola. Desa sengandola.
0: Desa sengand.
1: Hmm.
0: Mnuna kebo umu wakakaremu. Ebe katara. Edesa sengandola heka yomobi yale.
1: Every nisi chapa.
0: Kwa mada kuipapa telefone, isu wendeke sere.
1: Oliki njiba konende. Na yunga beka yungu mukari. Ngabe kayo nda kiseli wanga nipayo.
0: Taye. Ni ambu wabe risonge na ya mseka.
1: Boni, na utie no kove. Unenzi na kuronda kwa mbaraka.
0: Ha? Ha? Nyuba hile shida baba. Njengasha salana ira mukali. Nabi imbe uwa tuya kanyumba kebo nyazi. Nabi sungane remali rianga muli shiriamo. Sinangaru nyo mukali yo mubutu mbubu nyuweno.
1: Hama langira uli yu.
0: Obole chendu chika ulawa. Obole chendu chua ulo. Emolongo wa.

0: Kunde na veranga kulangero, waveruka yu watanga wanduwa enu, wasababa, washasoma, washatumika.
1: Ina uche mundu, haka watakande, atangando la katoka, kanani ya katoka kewa na kabodaboda kewa. Alor, shina shinga...
0: Uka ulaji?
1: Ngao la katoka na kabodaboda.
0: Lakini, unawatare...
1: Mukali wa inga na mwara kabodaboda.
0: Eh?
1: Na mukali wa imba.
0: Uchu wataji?
1: Hei, nye mwara kabodaboda.
0: Ukamuli raji, omoto, kabodaboda. Etoringi yu mamamoto.
1: Uka ula motoringi?
0: Hei, teko mosegi. Uka usasho franga ta.
1: Nga usasho hai.
0: Nga
1: usasho hai. Nga usasho hai. Kati
0: mbwiri anotambu wama mwure re telefone yeri. Eye sase ngani.
1: Oui, oui.
0: Naruwa uka yendo mwesa.
1: Oui, oui. Sa probleme.
0: Neru amete kuluwa mwoke yerote.
1: Akinyi longwa tichi. Aba kaliba eno bakanza olo franga. Shabali anza bandoba li makimakia bali ba makizare. Bakanza kumbo mnunye noti yoko franga. Wana mwure.
0: Uli ndile vyanga wanama ulerere mali ya morongo kunde.
1: Enyina shaula rama wanzira kana suma murongo njina yari minje.
0: Omurongo wakabalisa ya.
1: Eh aba reyo makandi aba barema.
0: Muka muka liya lebe kalo murongo.
1: Eh bakanya mwale metu watu kawala
0: kulepa. Lebaye wa mabeta ule hektar. Uwe iramu ebe kosa. Kutu ya mutere. Shule ngire mkuke ukepa.
1: Njina shaula hektar.
0: Muka limishe.
1: Bonero aba reyo makandi si shaula retrebiya libiya biyotu aba kashaula bende bahena bishe limishe.
0: Suwa ngasha uka yandavi uwa chengule no yedeboku.
1: Kane na yandavi nabu mangatuli mire na rutwa shawarere.
0: Evi ya liyavi ya reu ulevu ulechi robe no. Sevi ya ngaku permetro kayandalu welu.
1: Uwe unauto kwa hektare kwa hiyo.
0: Inje. Nina uto hukoche vanza. Cheremu wa menya
1: wenge. Cheremu na cheremu.
0: Cheremu wa menya wenge.
1: Na mori.
0: Mori na mori. Munene vekene. Na matungu. Ehe, nilungani biholo tamenga nangana irahone ronye.
1: Kwa lo mochanga nyiko kwa nene. Kwa vlanga ni mkusa nyiku. Kwa vlanga ni mochanga
0: nyiku. Kwa hiyende kumina rondi ya kereria.
1: Sao.
0: Lakini uwa yitu anda yake umumuyue nyumu enu.
1: Name yoko wera.
0: Taibwa lakini.
1: Ngaye lewanga na nama ndolo franga nanguta kuloko matelefone kwa nunga retire.
0: Ah. Taye. Umunanga natumera na mama uwe yembuli ya morongo kwe.
1: Ya.
0: Shamba muka tumera na ye vendro. Nina uto kukane na veru suwaku lindi ya bianga suwaku. Ika hiki sika hiku nani ye.
1: Mama ule mbuli na ruwa tumai.
0: Mbuli na vero ulayo. Mwema ndepo uko kwa tambuhali ya jasa de transfer ya ho. Nge ika huna depoze yoho. Na ruwa tu mbuli mwenye ya kwa morongo. Ishi ya sere romanziru na shia babandi ya vero ya wanene. Uka nyesha kwa. Awane transfer ya jibene. Muna na transfer. Muna sumiro ambu. Transfer tu seke muza pe. Meme lepe.
1: Masaje. Masaje. Alegri to morongo tu se mende jakwa.
0: Ni ambo transfere tu se ke vous avez. Même les.
1: aho bakatumera lo franga
0: ingakwe
1: tumera jombe ngo ngati embe ne bakiku no ma telefone nero eye ye mugira kwaria
0: inyanga zande muno banene metoka yi securize no nga depose ho embe no ngara yashe transfer ike ike morongo yi ne a securize
1: ndo ya nuna mi batenga tumo lo franga direct ne sa no sa ngate mama wana me bana lo franga lo engatumalo embe ne si engatukiri ko ma telefone ne ruto kuna ma telefone tuti embe ne ye yu tele sharisha yo ma telefone ya o
0: kala kinene na mabia mu yuma bas
1: uli yuma kwa nene na ri aho ba transfer to lo franga lo sebo me nga na mutu nga na uli embe ne eh wo uli embe ne wo mutu mira mo lo franga na ro nyaule embe ne mwenye abihike abihike ya
0: mama abantu bakasa to rokoropwe omwakra
1: ko video ayo yo pano publicité orote kwe okere ke wanyemu la nene mutare wa kuono
0: dile yenyu ano wabere nyane beri ato eregendera mu byo bashe metamba
1: na yo ka ola mo mukoto kumba washo sabo mu vile
0: yeah beri ato
1: ge kupata nera na kasika kawo
0: ah aye
1: hey
0: aye bya mebya byo tukaka tolera na
1: omala ngomala ngereyo ayo ne pano publicité yani ebishebe kala be ka kuno aho ho be kala ba abantu bakale bya mbo ai aliene ma utashire
0: si babi bana mu ni film eno eh
1: ah ario aba bama be ku film ka ola mu makamera de surveillance ukingira mu alimanda sio mundu kutsukingira mu biro yo mundu ukingira hare sekirize hania kamera kakaluka kolangira kat oliane message oliane
0: lakini vile nyanona irimo miujiza
1: ehe
0: Mwenye miujiza.
1: Ano ika ula mgaleri. So mela ngera kutuwa matuwa mengera mtu nya hesu. Ngandia kukangani tuwa biri hika etu nyo mwetaji. Tukundia chimira mweni ndaji.
0: Shambu mwetaji wenyu waya. Amandu wakali remu wa makofi wa mabi ikurosa nyoko munu.
1: Yeah.
0: Njigashi yale hii yele.
1: Yeah, wasatu. Ewa kandu kuiba.
0: Eh?
1: Mabi hika, mabi shale
0: ya kwa wasatu. Eri nyiba.
1: Baka shaku iba.
0: Ewa tembo iri ya miujiza.
1: Karuna veri ndane yu mabasi.
2: Tuniani maneno.
1: Baluana. Baluana abo mukalo la ya nabambesha reno eminyo bakashibirere heriya gukominyo kwe kwe shotilo eme kape bakagenda bakagihira ku mekape omunyeshe njobo obushoboko wewe egwashongo oyulwe kinire mo pi abiri henye mo pa oyulwe nyabere bya muke koloma we abere bya mo ha enya bere takata abe kandi bya bije mu hwako kuzimbula ya mu hwako obuti hey Iyo, nagidile narike kulutete. Amabo tamenye, valuana. Mopangi ama poroshe, mwileba ya hama yisakaya. Potele rekwa me, ebendua veri yoko okoche sasa.
0: Tae, munduwae.
1: Oh.
0: Ndwa vire randa kukatra ye.
1: Na vire tayera ye.
0: Na votuma mwabiri tukabu.
1: Roha anu ni mutarisha.
0: Iru niyashiko kukabise roho yirio kuwele.
1: Ndwa yyo nga kuwara. Mkashe yoko mistiko. Mkashali kuma brochette mkashali uko
0: kandese wayo
1: macaroni
0: kandese wayo
1: echi
0: twangaye nirembe ne utsenda ye muri twere yo mugunguru abantu bari obundo nendo ya
1: wazuru do muri wanyu arero bekawa ryo mabela mese eno kobetenda betia ukala bukumutari eba kwa nyama eba kwa mutsere iwali ku frite unatali ku pila
0: ebyo shebi wali abyo kairabyo hayo mwebundo
1: amanda
0: kama kaita mutenga
1: iwa nyone sikre wali ano ku gato yage nje ukashali ku gato eshongo ko kashali ku supijo na shongo
0: tamisi mtu ahikire na weria kama tola sho franga ambwe plangom e plangom ambukio kataka ku ku $1 oro ni ashi mtu ana wali omo restaurant hali obuhodi na matimo akaula de mile ukaseka
1: message
0: And one effect
1: of shamba bwao
0: mejaze
1: effect yage ndwa yage kumbe bwo munyali ati chepao mwakalonga mtu kalia ndeke eh wo bwo abo misi so balempaste abantu bakanyamba rabu kibako bate chepao kumbe walungwa ndeke
0: tami oyuka kutika yowolo yali kutoleka yabo echo nyashi ndwa yewa tuye morongo ne desa dollar ye kabugayo na ruwa ula kabanza ka uwi kalamu lakini we amalingi kanya uwoshi alikuka ngani abano nga olenda amaisha limu efimbo
1: sesa
0: amaisha limu efimbo
1: efimbo ya efimbo ya twabere bwirisho efimbo tuchenaba na balere butsiro komu lono njamu kolo kolo shale efimbo fimbo ya
0: amaisha shale ngoko tukotu kalenge kanya
1: webyo Ewa atayatra ya kovete okwe murongo, botireno.
0: Kano wangana ndumire na murongo na sini na hekire neshua. Ito lebi abanonga bakia bakari ya yobara.
1: Eleka nyikubu lai. Eno abandubu kwa wacha baka ya hai.
0: Omu vile.
1: Wamabu.
0: Ito tukayo mwerema.
1: Nyomu kayo mwerema. Mie eno abandubu kwa ya hai. Omu vile.
0: Unashi.
1: Nongi remari ya turi umu vile nero. Ewa uhoneri ya ho.
0: eno ikabibye wenyombo wa majourne ferie abantu bakabanga na horere no yo munzalo
3: ikabya ferie ko yuda udyo kolu furanga ko mamufuko iyo
0: yunga ko bora tulende ye morongo to batote motale mera chepa o ye betsongo kole merero nye
1: ndo yawo tukasha kole merero nye ne betsongo nerutwa
0: ibyo mukana nye no ka mukya bunyo frite
1: nerubwa wenyumana
0: nerona matando omukayire no ekene chelame
3: akiri bina meriore
0: ameriore haye
3: utire chenyu chabera na bana bakashesera eba sabe ke bya labyo mboka umunamu uri weshishira kanika pure mboka yomo enyama yomo mboka mo pa na retebetana mo berere ekiri chela mesi mandaji
1: ano ikabye ma invitation iyabye a ordre
0: ure bayi obobono buhem
1: buhem
0: bwe obono buhem
1: buhem
0: bwe invitation yachi ngasinga ya marulo morongo ina na hekire mbegeti ya borega utamkumbe vita
3: ba ayo ni sungali
0: mukaya mwe yali anga hayo ku cafeteria kenyu anga lili eronye
1: wewe direchi wanzirechi ujisti
0: injenye nzire and why you utoire yo mchela mesh abano wa yandreke isho irako no buhemu akayo kanie morongo
1: wapo tiryo mutaparadire
0: muno kanyo mo nivo yiwe
1: mama we mukande yali ebya obye morongo mu yarere bya morongo botsere byage
0: lakini omundu akouwa
1: Sawa
0: omundu akouwa
1: ngandi kwa ya ufule nani bya obulia bya bi ufule dekoro bya
0: Nje oluchimba loyolo nasana lwerilwe morongo longa shamba lo mondwa ya ungesha
1: we kumbe wa malande yake
0: ngesha gomalo
1: wa malande yake konde we makashe kure presente ona mungu
0: sula ngire pata sale ya yeria iyo wanyolerene kina morongo
1: eh pata sale mungu wangu ashala boko iyo mungu tata
0: ndiku injina maloko shopata rosha we sho mundwa kama lo fanya sport we e pata ro mundwa kama
1: pata sale
0: ri lushia iyo
1: kone ri ne lukabita lushari ha yeria pata sale badi badi oyu shakinyere tra kunoko chinde badi oyu Epata sale hoika warokota. Ichidokota ku unye iyo mungu tata.
0: Ngemba lepata sale ne braka se. Nene ira ku epandufle. Wale ya vandu wale yango kwa niyambe tendeke. Nene yoko mastara me morongo wetwe.
1: Wame mbalepata sale ule mastara. Masaje omanyilu yoma buenge. Omandu yoma buenge hakiya mungu. Banopa banopa bili tu wanya. Bakata longa kwanza iyo no babere longa babiri jiwe tichandeke no mungu kumbenya tsomu labo bashabi umaisa waranga umba na byamu lakini kwa chekuma ndwa mu batumikishiri oloboranga lunene ngoko na langire yukabisha bajali yakabisha abantu bataheka abande batashata abantu mubugutire sheba ngabulere bibane mu madini abantu wa sheba ndebulere shebi mu madini ngoko batutumikisha yoloboranga
4: tayi Huyo bunyumba kwa mwore buutia.
1: Huyo bunyumba kwa mwore.
4: Huyo bunyumba bukalire bulimwe pigo.
1: Bunyumba si bulimwe pigo. Awo maisa. Nekana kwa mwore. Sumela ngirabagini kwa nemu hikano birubishi.
4: Manake wabia uwashibwe.
1: Mwana kirembayo.
4: Lakini ulina warafiki. Basi ama tele tana chendu tu wakashi liba yango riuti.
1: Neli mnubire shina nzire rehemoka. Anu hakandi hikaba aba geni de marke. Abotu kolamu lezevite de marke. Bangine tushira kala keshozi.
4: Nero tutwere tuti.
1: Etunga buwa shiki chuta kufranga. Shumutu wa hibu ikiri mjolo mtsari wabene. Shumutu wa hali hao. Shumutu wa shasha nyanani wa ndata hali. Shumutu wa hibu ikiri kusho. Na shumutu wa hali hasho. Mboka yu mwenye musiri. Shumutu wa hibu ikiri kuyo. Shumutu wa hibu ikiri kuyo. Shumutu wa hibu ikiri makuta.
4: Lakini buwana huu. Nituwa nami ni mizia madepasa. Njina berengare vyanga tukanda na habe. Kandine nyumbe iluwaje mutu imiria yere. Tre share. Na nanga kubwera nditu. Teriro ndiyari mwe share. Kondi abantu siba amenya maisha ngokwara.
1: Se look akalite kukuwage. Akalite kukuwa shida ngengalo mone mporta kile chinyumba.
4: Nerutinja kwa bikwembe.
1: Neruniti bikwembe kumbe tulima yakwe. Omalangire wa kiseria.
4: Eyo shunga ya nyeratera.
1: Shunga ya kuretera. Eyo umbeyo tukaye ulayayo.
4: Utiti.
1: Ukaye
4: ruti.
1: Tukaye ulayayo.
4: Eti kwembe chishunga liwa yamba. Ukaye ulayacho. Nero tukashito abe mumalamera. Ndaendaka na nina vala
1: nini. Ane tukashito abe rakulebende. Ukashito abe rakulebende.
4: Ukata kiriyali rekadu yesu ngaliwa.
1: Neti anetukale
4: rejiko. Sena ngako lecho kwanza.
1: Echi?
4: Eche kwanza checho.
1: Masao.
4: Uluchiba
1: kesu. Umetelefone nungale rayo.
4: Eyae.
1: Ayo utekwe yao.
4: Telefone yae.
1: Ehe.
4: Nekuwa hiyo kare rayo.
1: Tai. Ukanyindi mide. Kiele peredisi.
4: Nebodabona yevya hano. Wabiri rayo haya.
1: Mwalangire madame.
4: Ukade paseri yoko bageni. Kukatesu mkutapi.
1: Madame. Lekano kubwere.
4: Tami.
1: Tuchenaba runga. A telefone injena na ulavi sivile
4: nivile
1: ebikwembe injena na ulavi sivile
4: twabere fanye regime de bien commun
1: sawa
4: siwa nule chindu to wanyebwera
1: sawa byamabe byabyo inje shinute kumakuta shinute kumakuta wanamuwa umbye bebendwa byo ngaye ulayabyo utitambabyo ukashule wenyoko konze
4: Niti suwa machuka.
3: Ukasubu nyoko kwanza
4: kwa. Mara niti.
3: Ukasubu nyoko kwanza kwa. Shini nisi borda maisha awe piaka wanamuwa. Shini nisi borda maisha awe piaka. Ukasubu wanyo. Gali shana bisi tienda kena mnyata. Namabe rakolo franga. Ena ya kwenda. Wanamuwa.
4: Umata wase nere kuwa.
3: Suri kwa kote. Suri kwa kote. Ukasubu wanyo. Ukasubu ndonyi vera. Gali banga nama ranyetu.
0: Ayaya. Umata wano tukashu hawo trot. Semona na wura chepao, nete chepao, omundu waka yimenya. Ikuwe fuyo nitu keta wayo tuta. Yoyo atakumbe ina tukale rakobendo evri umunyumba. Numuka lishare dakoro. Ha, inje nele staro umuvili. Staro umuvili yuka kaka yuliri ya kwa chavendo. Ikuwa leba yama tuikiri. Omundu waka yiranga, wabi rakobalansi muengiro mchendo.

Tupo unyurubia kwa sababu sijui ni kama nilikukosea namna gani. Disco ambia siya kabia badija siya asanti sana mali watu mupo.